dia bete ne no asan sesana jeans a mia na me kan so me bua ni ba wae ya eduru ba mia na mo na no ato na gunku to ne wa bua fo pa gunku ne wa bua fo pa aduma ibu sawa mo ayanya yen to me yen to me nya to me.